0: ngiyayi thanda igagasi
1: ama competition akona
2: igagasi station esamba phambili
1: ihlezi ne vibe nje kakhulu.

0: the man esingatshelwa ngaye wafa wawubani nini.
1: Come on, Sotomani.
2: Come on.
1: Batile wafana.
0: Khona the line.
1: Ayo.
0: Wasidingi kuyiphendula. Lento sibuzayo.
1: Ayibo.
0: Khona izimpi Sotobo. Oyiluza ngoba.

0: ngendlela ngimbona ngokusa kumphadama ngendlela engashiyo ngabazani ukuthi udayisileve yabo.
1: Oh eh.
0: Mina ngiyathi type.
1: Manje kuthiwani ke ngakho sifuna ukuzonga kini kwakuthiwani?
0: Phela sethiwa mina ngihambe ngifafaza ukuthi lona udayisa isikhumba. Kithi angabona angaze ngithi
2: bu. Namanga sinje izwe ngento nje.